0: Cristo, ay Jesús, ay Jesús, ay Jesús, ay Jesús, ay Jesús, ay Jesús.
1: Vamos ya.